ay mana muso fudu sa jama jama ala mahora musani so de ne gele na sa